0: riziki wewe. Irano tini rizika ako wao. Ah, ilusu ilamo, ekibo diyo. Ina chibo. Ireni, ino le kasma le do tagban me ma dhia, ima do tagban ao. Ina lebo zia, ito da inado, in. Awo, ibe oko voa. O, bevo jawe, a doga. A doga, o bevo hini. Bevo wazi, o, pitetre, ala wazo gandhi. Bona di. Ina. Ina lele mewe rion, la mou promesu nou pido. Tekpo jini bivu kweni diyo kibe na chiyo amoli ima ezame wenwe na blok pomesi nye diya avan ezame e na kwenye si ble awato amoli nye siya na no ble yi
1: no ble yi
0: jini mamita dobo mamita odo ule bisisi
1: ena chenu mi kaka
0: ena chenu mi mamita
1: eo
0: loho
2: milo
1: eyo ena chenu mi kaka gram eyi zade mi tokwe no yeme edo koko koji o koko tome pao kaka se revile mi tokwe ni